I le ngā whaaloalo e tumu le whiwhi e o whalofa ma whātalo whatu Samoa I a te oi. I le nei fo I awa uli o le aso fua aso valu o le masina lono no le nei tausanga. Ma lo soi fua ma lange maata lo flava mau kien whale le fua o siu tulanga tulu tau o le whiwa le suafa. I a le malu pene whenuti mo o e le nei fo e aso fua. E mana tu le tato poklama o manui o tau le alofa ma le angalei o le tato a silisile ese o amfaifu o ntaitai mai tau soi fua. Ma se maola tau tua ma o e le nei fo e aso fua. Ia, se mai ala ufafo anga le fua matalia tau tua le sui foko Samoa. Ma o e Brisbane e le nei fo e awoli. O la au tato amatamea tu tato tolo le tau. Ia, se o te leo nai musika, se o te mtato telefon ma Samoa. Ia, makau kia fo I ale tulanga mawalunga sa iaili tato sisi ngā fua. A Brisbane nei. Ia, I nai strap pine fai ngafo lwa yaso. Ia, e maise te tato sisi ngā fua fo I tono si tato atinu pele Samoa. O kawarefio mai ngisi ali. A oisi fo I lau toi tilu tilu pa mao ilaisi fo I sisi ngā fua. Ia, mo ale ongo su lima tausanga o le tato tuto tasi. Le se manu lava ata fepe tapa tanu lalo parapara. Io e kalo faena e tato tua awata oto matiesa. Sa sulinga su, ia mas tato tuto tasi. Lengko kiki alu fa palangi ga homea. Wa e tu lava ia faftai, faftai, ia fatau tfu ia oto nauto e tali umai manuia. Te wai eto tai au to te leo la atu e taunu umai ai. Ia, koe uksi fu ilen marulu. Ka whewheia, e se tasio. Ua mā vo tato sisi ngā fua. Ia, inai tasio aloa lewa, lewa fatua o Ionisi Amerika, Samoa. Siasi lato ainga mao mai Amerika. Kafe fee sole. Ia le ngale kanka ukala masita sioli I masalo wali masutau sanga fa kwa olea. I le nu una soifua mai nai matua o na matua. Fai mai ole lato I fale Amerika e ongo ka vale la popo a kuku I ruma. Ia I wafangoka me umma e leze se hoi. Ae makua kangi. Fai mai lala ako e fo I Amerika. Fak. La fomingi si kawale shonga a inga shawai, le aise kawale e funga pao pao. E fai mai ole me ma ofa makangi. Le ima sese aise akuyanga ia le sese fiola. Fio fia la to wa masani le te le ol fako anga. A o ya fia fi waka pesa istu o ka pae pae. Halu fai nga fai vatina moan kui kui mfingota. Ai alu ko inga I moru moru po sianga great great uncle e pua ka ungon mea. La la fai mai le a kua hunga le alo nika mai Amerika. Fa mai o Amerika, manga o kele. So se mea manga o rakua mai. Ala ma kua kangi ka ma wa ai le fale ngai ona matua ona matua soro fale o oro mea e fola I maa. Le ala fai mai tama o ko umbanga e ola I fafo. If you are not be grateful today, you better change now. Surely. Kau siya e ai o furfurangal ka marifa malaro fa kau isi meo lo Amerika. Ai mai le tupesi toi foi mai toi faila inga. Na yon great grandparents o oh, yes. Fale parangi umari nu ai. Paua leo a inga e rae no nofo le fale e folo I maa. Karo fai pia fai e ropopo, wale ere ka ua maringu ol kamba mazawa. Wangai paunga le fale e folo I maa, la sina e pou I koha. Ea, oronga ua koha marika maa le la alwe. Koe ka penga mai koe sau ma kua faku se fale e sawa. E kua kua ia o touna fifi o za mua pupo e mea ka sole. Ai roa ngai reso nga roa nga fosko wa inga ora e fare o ore mea na ye. O ke poe poe aka mai fapeanga. Wai le leila waro wako le ngai moe le leingi. Ale isa mea nga fai. Ah, fai kwa I fai.
I'm going to go to the Airbnb. Sukasi mingu kia sulua.

Iole non tu fa fromene tatu sponsors na mo ale la ngo ino le tatu pul club fa ba tatu pul club fa mana tu atu samoa fa mo mole ia ole masina fole nei ole matalie tatu le stala isi take me on via so nei sa lo le fiong le convina malansui le fiong fort to mam tu afford pe le money ia ole a fa la lo atu po fa si ia tatu radio phone ia po tatu litiofoni ia mo fa ilonga fo ia to lue malanga fu i rawatonga mo wali no fuanga mo fa masin sele ni ole pocket money ia le ngata leo ni isi vaenga o fa ilonga SS pe ona ia tatu uman fo ia le lusu tala i pito ilalo ia lusu lima tala ni masifulu alo na ilunga li salau tala ia kako fakatat yo ia fam na tuatu ole vola tu amtalia tatu le stala ia ole nei tau sanga. Ole tai au nei na awai fui nei fatata nonga fui ia ma nisi fui ole litio ole APC TV anara APC Radio. Yo fellow Roma yai kafifi ai pale mai tama tai foile le Pauline Hansen fitu se fulu dua tau sangar soifua ole tinale ne wa live on kangi kau kala ile tolu se fulu tau sanga et te et tuai la tau fa tu pu fala velave ole o mai fu tu tono Australia ele ai ni visa ai mai visa tangata surfai. Ole na wata to vai le te lo le mau fa ala vela ve lo tu tu puso se pito au Italia. E wo mai ka kangi ma mai ala to winga mala to tu. Sa masa ni ai ole ma fu anga na no ese mai ai. Ye pesa ku ku di se ela to tai tai. Ono tanga tane e fa ku pu fa vela vi to tono e kalesia. Ma ko dia fo e tanga tane. Ole mau Pauline Hansen ili te leo tau sanga iasu fa to atalu me tangata kuliki po tangata elengi me tangata Italia. E o mai lava de aso elengi fa velave. E no mai mamai la to ekalesia. No mai na kuliki mamai ale la to afotox o mai la ikalia mamai la ko foi mau fa Cristiano fa Roma. E le ai mangi fa velave. Na ora si iti o tūranga matupe maua au se tāli e tangatana. Wa tangatana, o le whaia nei a lato whatoanga whala au aina apu mōri so se kafa o Australia. Ai lore i kārea kūriki. Ioe, o le au kūriki, o le whaia whala au mata. Ma o le nai ko iki fia se lau a lako whale whala au so se pito. So se turi mani o le awala. E re o la kofa kupu whabrawe. O le fai ti o te baitaile nei o Pauline Hansen le pāti o le One Nation. Ea, wakakaunko e ka haufi, ta haufi, umatangata nei. Wai mfai ta miliona le si lisi lela a mai nei leipa. Miliona le promise a Anthony Albanese le utatia. E awe le wanoa. E a mai ngai kakala, la wo oi ngaruenga i a... La la amaua umale au seasonal workers, e pula au ngaruenga whawai teimi. Lelei, a foi o pai ele aos caria e a malato o mau ne fenga lunga. A vila no mai aos isso na waka yanga fica o que vai nga foi tanak. E mai foi so que mangu via mai mai feo ti nem mas sobi tu la vono ne. Ah. E kai lo po foi aos caria nga ka o feri si sa mo e korua. Fa mau ngir fa mo stine. Ah. E a ole vai nga de ko ala tach ti mai o pati lima o lo tamo mo ele nei tau sanga. Ile sailing or fanga malofo. Ya wa pa u mai lalo lei pa tosi pa sene. Ole One Nation solenalo o mua ku ngofo e kasi. Kol su kasi pa sene o lo sili e tuai le tau mua ile lei pa. Ole Coalition si furvalu pa sene. O pa u mau lalo mai ai inai melepone. Ole Green e si furtasi pa sene. Imat pa tili na tau watiae. Ia nore se furu pasene. Mantua, leisi waenga leana pa uwa le lipo tau sangantene. Mua mole tax. Ao leo sa wapa nisu koe pale mai. Fai mai a e maliu. Ko kongi lau kousu pasenga lau tax. Ala mai loa. Ofia, aile o lava ie ka. O wau tatu a inga em fai anau mai fua. Em fai anau mai visa. A o visa ia le tan fai nei o le la wa wate te i mai Australia.
o visa ia tangat surfa ia ia tunu fatu fa lave pa wal na me we vai ali loko lu kama e fa fa i lo foding or e fa mali perka e ka fa mo bai foding ale sa missing wife I didn't know if I was very little of you like I was home. You know, people fight me out like this. I pull it out. I had to talk. You put fear for the lighting you. I only bring a leon of Sufat of Sang out to Tasha Samo Cafe, whatever I call our favorite band. Oh, come on, Leon Polymite Express. Come on, I'll be Sasa. Vai a malfia fia e u lava na na ir suio le fa ile al polimaite mai hawai wa o isi a uri umana sa fa atuar fai e kasi ala ka farango longo eno le peis kita la ale polimaite e u ile a mangia wa ai atu e u fa fia fia le polimaite first time ever ka ue sam sa mo kosu a lusu lo kausa kere wa ai a le fai angala ka farango longo e maru ka kupe wa ka ula kori pingi Ongal manga ia wa ai atu lo ma losi pia tai tai wha ili Wha talo wha tua ila sunga ia aor pe sasa A mali wha ili mese tia maa sunga wha whengenga ia fafo Ia mese yopu ia ma vili eru malo Wa wa mai vizika mo peti ki so le wha ako hui wha ili free stringa la uringa Ai seki ia kongo e su e kufusi pese ia a peti ki Yeah, fear, fear, mate, tato. I only wing on now by my fear, fear, to a tail, your lato. I don't find now, I lamb find a galoria, shall warrior. Fatna, for Matthew, Jerome Gray, Manayo Nalo, and now to a vaya for it. Okay, what going on, my deca sang? Why, if I deca passport for the lake? Is it table to look to long? I'll be sent to see a free five wheel powerhouse. Scam all the salio to nai scam of wood and my fang rino or rino. The lame passes you to go sugar and a fiona lady palimbia sole. Ah, what could you like? Kiki, I go sugar my rapis. You tell the tolung a tattoo of tanga, the woman killed for a little piece at palimbia. Ye kokong wi a ai la mal me mari orang awo ma so fia fia a sau lo mal observa ni kaya u fa tonu mal fa tupe mal tu nu of so so ni mai tu tong ye na le over traff ta le cha pp ma ko le fa kupe ver mal lo le ngwa ko la kokong ko fia e pidion a so le 1.6 billion so so ni orang awo ko sangat fa ngamalo Yo, ma ngai fi fi a o le la pen fa tu ta ta tu ele fa au le tau fa le ngai le si le o le roksa o ka ku paki o ka ku pro kalam wa umara so fi fi a vai ku ro ngi ola fa me se o le sa mo le sa mo ap se va ngai ya o le na wa mana o mi le fa nga malo ya se so so ni fa le tu pe umma sa mo ile tau tu tungina o le overdraft 1.6 billion O fe e ale me e a mai news nge e ale apsefa. O a mana tua fo e o lenga susunga le HRPP le apsefa e nga baitele. Le na sua e sa no malifa mto e mo se va e ngole tupe. Le ala wato e fa fo ura apsefa. E nga o la volte mintu lai mai e le HRPP nga makwai fai fai e ale HRPP. O le mea sa o la ale pe e kau ike e a le kwa. Ole ase fai unga waka kaurunga fai e walenga umasu sungo li. E le si fai vaenga. Au le fai omai koe fai fai ya si vaenga nga. E si ilunga fast. Au le wakulai mare fast. Ale fai omai koe kikinga ilaro. A ofea e sau wai pe li ki mai ein. Tustu singa le cha pipi. E amasalo mo omai kako karfou samoa. Le fai tatalimele fitalinga ya tipi ya tunga vaya mo samoa.

Ea, e vi vila a tō telela tū o whati ia whapea mai o kai lele sa o le leo le fionga le li palmia ai o tele te ia hono o laso matu whengaru e kaka ai wha i le whanau le o fosi smiti i nā i le tusi tala hotel kei mi nā tā lātau o le pia fōle nā rwai lima o le ekuina e pese i lala uli ingi eilo no uso matua ia Leo Smith drama Alisana ki pua ria Bene Solomona Hemi Solomona ia e pese ero matamala Levi iona Levi ma la auli ngā la uanga e awa wai au i pese pālangi wa pese la auli pe ila i ilanga longa kou ia ausi mai a lau fafuanga ia i tatu talo talonga ia un tatu bavailea ia i le vaenga sa mua kuala oka ma li o nai a pristeni o ta oto mai tia pe ia Abraham Lincoln ia maleli io Kennedy, John F. Kennedy, male pristine o loo iai temnik, malo Donald Trump. Aisha maiala ufafuanga talonga le lakapiliki. I talonga le lakapiliki, tapisanga sufa na mawaya tunei, le faifalvazo tenei, si iko se lusu valu man malo la piti e se furufa. Storms se tolu sumbalua man malo ya Newcastle Knights se tolu se fulu, fa malo tatu alo tamama ina i si umu ka malo a leve chole el mercau meso a leango tino, ma alta malo si ufalogo. Talonga Gamberini se leise aifa inga ya Sydney Rooster se lusuono. Kaupo shufafa inga Dolphins se fas fulu. Broncos, what's that meta? Broncos se lusu tolufa inga Titans se lusu valu batut fa malo. Shingo ya Tino fasuble awi ya ma all the boys ma lo talo. Man malo li Broncos. Kero ga suira ofuka alo Broncos. Faya inga loa. Sole, ole taloga West Texas magwa lami magwa paru paru valle yen Benfes. Ono shuvalu ilele ayo se ay. Ale talonga le asonana fishak se tolu faman malo a dragon sulua. Ia ma talonga neile so le tula e 5 minute te ere fa ina le Acres Stadium ina Sydney. Plata alwe pu dogs ia ma le permata ius. Mantuza moa le alo lo talo awa permata ius number fitu le shunga ya runo ta boxman. Elo se palangi ole alo e vasino le tina ya Miriam, I'm taking my knife by Moso, Yamasunga Yata Sessa, you know, Samo Mayo, yeah, Kakosi Olonawa, Sausawa, Lumata Alolona, Tatu, what you knew, Yale, Maitawatu, Wafaka Lapunga, Fairway, Isoloi, Ali Moga Lavas, Tabby Pinta, Alo, Sydney Roosters, New Zealand Warriors, St. George. Olea wa form makamalo ya wa tuna ya manuia tele lava talonga wa foini vaenga alfanau ya manuia latu talonga mankua le kwea ngase sasangu ka mikipe alianga la kwa onisi femina le kwe fanga uko metano pe adeskwa I wish my yellow fafung angle kalaga mower koala. Ile, my team yo lelio, Abraham Lincoln. Na ye follow loy tangato umo, America. Awane e fatalita yao e fayele so. Don't wait for tomorrow to do what you can do today. Mana yele mato avia lelio, Abraham Lincoln. Afa my John F. Kennedy. Famangalo yo fili ai owang ingalo la kunwa. Forgive your enemies, but never forget their names. FMA Donald Trump. I have never seen a fiend person drinking Diet Coke.
E fai tau piliona, piliona tu per compagnia il Coca-Cola. Ora fai ala tu fa lau ilo e lungo TV ma lau papa avola tele. Mo pio port. Ile tae et kouk. A ole fai maila di Donald Trump. Ngale au rapa po ai fia fia le tae et kouk. E lea se a se a. Vai se kaka pai. O fa kaua tae et kouk. E le ungo kakaua suwa kapangia Coca-Cola ia. Ia matangata rapa po al kala Donald Trump. I have never seen a fin person drinking a diet coke. Oka, sole. Yole na. Yeah, na tu tatu program fin na mo osamo ni le so man tu na ke I mal kai tolu ka fi going le Honey Bridge. Se o kaldu wa nga fa ka ula ka ofe wa ka fi fi ya lo kongi nga kai. No e kongi mai mo la pa alastona. Au ke kango kwa uore pa ko pa ula lo le vai sa wa la uka sora. O que kanga koe, e a maila ala la po, a mele o mai ala ausenga, o le mele vai ala ausenga, e a kumaka maka, a sa wike de la uia, o mai ofa, mai kupe, mai baku suka la mai malo uia, o ia la pa, a le pa ua, pa a se fa vela, vela uponga uze kuro, e sa orika la mosese. O aso la ola titi, e pasi foro pa kele kovi, o ifo ifo, pa fai longa long kolusi, e le yo o se kulanga, ka o se epia kopo, a ole wa ve o ia ma ko finga ole ma wo lu ko le ka le sio le epi ko po ale ma se ponga o oi foi fo ko yang ai ya a mario me samo ole ta tu proclama le na mo se su e ku se pese ya ta ti ta wo lu ngai ole ke ko kan freka le pese vu le le vai oi ti e mu a na ve vela le me ya a Mantuol mauta avel tatu ore fionga le sua faial mal penfinuti. E fa sa fa meika. E a lo fa il tuo oi pela volo lo fa iato. A o che lo fa qua o e lo fa fa fin. Sole e a mi se fu o con fi fi fa i bakal kamal o nga net sto. Vai o asola. Sa salu net sto so si ka fa o e muva qui au ka fa. E salu net sto mari pu keke. Be vala udia mai oe fesko pa pakiu. Ah, ke minge. Sa sa fol net sto fe mai. Ala mo koinga moro va. Ke ma sa sa sangi mo ngaro va. Ah, e sa ofa ofa me fa pena. O ke minge. Ma kwa fe fe fe nga net sto a sole ha ka ko ka un ka ko mai. Wale koinga me nga fa yer au papa er fe asia sia e o kwa o. Kalo ni sa mo nga no masa peru rong ko ru o suru ni sto ya ira ko fi ro o fi fi fi tang ya ai mali me ya lu fa fa sa mo manu te de la fu fa ngol ne ya so fa mana te tu te ya tu fi ne ya le te sala ma ya mo ya kisa ngar va o tu fi le me le fi ngol convina ya le malu pet fi nuchi malan so le fi ngol tama ya tu ya for pe le mani ka ko fi ro ile sa really a ne te mi fa me ya ya le awali ile ne tama faleta ya malako pese ni fa mai ole hot hot hot so fu mai manu samba feeling

0: Hola, ¿qué tal? Soy Rui desde México y estoy en Radio 4. Buenos días.
1: You're
0: tuned
1: to Still sharing the world with you on 98.1.
2: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
3: Mabuhay!
4: Maayong gabi!
3: Tadus kanu!
4: Mahay na banggi!
3: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
4: Dalas ang Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes, Sugod, alas 6 ng gabi hasta sa alas 7 ng gabi.
5: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
4: At syempre dito rin sa Down Under.
6: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
3: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o di ba?
5: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
6: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
7: Maligayang pakikinig!

0: Ay, nakapag-ikot-ikot lang ba kayo?
1: Ikot-ikot.
0: Ikot lang, ikot-ikot lang. Patuloy tayo sa ating ano, mga balita sa Pilipinas. What else is happening?
1: Yes, tinayak ng House of Representatives na suportado nila ang anumang espesyal na sesyon sa Senado na ipapatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos upang maresolba na rin ang umiiral na crisis sa liderato ng Senado. Ito ang inihayag ni House Committee on Public Accounts Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Sinabi ni Redon, obligado ang buong Kongreso na magpulong kapag nagpatawag ng special session ang Pangulo. Paliwanag ni Redon, mas kailangan ng Senado ang espesyal na sesyon dahil sa mga naantalang panukalang batas nitong mga nakaraang linggo bunsod ng hidwaan sa liderato. Inaasahan din ni Redon na ito ang magpapasya kung sino ang tunay na mamumuno sa mataas na kapulungan. Binigyang diin pa ng mababatas na sa pananaw ng Malacanang at ng Kamara, si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, ang kinakilala nilang kasulukuyang pinuno ng Senado.
0: O, di ba? Parang very ano siya, teleserya.
1: Ang daming ikat-ikat. Mm-hmm.
2: Ayan. Ito, ang ating next na balita, 1.3 trillion pesos pondo inilaan ng pamahalaan sa education sector ngayong taon para sa pagpapaunlad ng sektor ng edukasyon sa Pilipinas. Inihayag ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ika-third commencement exercise ng West Visayas State University College of Law kung saan minigyang diin niya na mahalaga ang patuloy na pamumuhunan sa edukasyon upang higit na mapalakas ang sistema ng hustisya at pag-unlad ng bansa. Kasabay ng okasyon, pinangunahan ng Pangulo kasama ni First Lady Luis Araneta Marcos ang pagpapasinaya sa bagong apat na palapag ng gusali ng WVSU College of Law na may anim na silid-aralan, review room at dalawang moot court bilang bahagi ng pamuhunan sa mga susunod na abogado. Nauna nang inuulat ng Pangulo na ang pambansang budget para sa 2026 ay naglaan ng pinakamalaking pondo sa kasaysayan para sa edukasyon na umaabot sa 1.345 trillion o 4.36 ng gross domestic product. Gagamitin ang pondo sa pagkuha ng mga guro, learning recovery sa mga pangunahing asignatura, school-based feeding programs, at pagtatayo ng mga silid-aralan sa bansa. Well, that's very good news. Pero sana naman, hindi magkaroon ng, I think an issue sa Pilipinas yung brain drain. Mm. You know, maraming mga pupunta ng overseas para sa magandang buhay. So, wala masyadong natitira na magagaling na professional sa Pinas.
1: Yeah. Umaasa ang Kamara de Representantes na hindi maapektuhan ng umiral na sigalot sa Senado ang natakdang impeachment trial ni Vice President Duterte, kasunod ng pagkilala nito sa pamumuno ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon kay Deputy Speaker Paolo Ortega, natupad na ang Kamara ang kanilang constitutional na tungkulin kaugnay ng impeachment proceedings at nakahanda na silang ipagpatuloy sa Senado ang susunod na yugto ng proseso. Dagdag pa niya, inaasahan nilang maresolba na ng Senado ang kanilang panloob na sigalot upang makapagsimula ng paglilitis. Binanggit ni Ortega ang mataas na antas ng interest ng publiko sa usapin. Ayon sa kanya, batay sa kanilang lokal na sentiment survey, mahigit 86% ang mga respondent ang nagtatanong kung kailan magsisimula ang impeachment proceedings. Sa kabila ng hidwaan sa pagitan ng mga kampo ni Senator Gatchalian at Senator Cayetano, iginiit ni Ortega na hindi ito dapat maging dahilan upang maantala ang paglilitis. Binigyang diin ng mababatas na mahalagang mabigyan ng kasagutan ang mga katanungan ng publiko hinggil sa mga aligasyon laban sa Vice Presidente, anuman ang maging resulta sa paglilitis sa Senado. Natatakdang simulan ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Duterte sa Hulyo 6 kung saan inaasahang tatalakayin at dinidinggin ang mga reklamong inihain laban sa kanya.
0: Ayan, magbabalik po ang Magandang Gabi, President, pagkalipas po ng ilang kanta.

Ko uhi ko e tau ake eni e whango fulu, a e whai fatongi atu a le tio whang matakarini, o ku mariu e ngahi matakari kotoa e ni mango fulu tupu e le tioni, o whakahingoa e na o ngahi polo kalama I he wike takitaha. O whai ngofua le vai hono mao kakato atu, I e mau pēsi vaha o pē, a e tatau o he polo kalama takitaha, ke ke toki mea pe kiai I hao taimi ataa. Ko e Radio 4EB hiva valu pointaha FM ia. Kei tu umoe lau, hiri ai tau e whango fulo ene whaifatongia ma ai ka inga e vahe whanua Queenslandi mo mamani lahi foki. Hoko rewa koha me mipa I e whare whama fola reani. Me hake ki he maupesi vahaope I e 4EB.org.au. Io, ko ho me mipa, tene puke puke whainga maarieni ke toutou o ngona I pere o e otuanga o wha I he ngalu ea. Ki I totongi I he tau ko e paanga e tolu noa e ka o ngāwe, pe a paanga rewa e ua noa a e tamai ki ako mo pensoni. Manatu I koe fika o e mau ofisi ko tolua wha noa wa luono noa noa, pe ko ho o whaka ikeke mai pe ki he info@4eb.org.au. Ko e leiti oni ma ae tonga kotoa.